Tumala vidi dienda viranga nonchi. Nera chituagala. Tuagala basigaleo. Watambuza manyaga fe. Tuagala basigaleo. Tugerewe kwa ufanyuma wa fe. Tuagale zadega felisigaleo. Nafe tufunera tugerewe kwa bulunchi. Iraba antuagamba kale singale seya kana. Uliomaka vangamu kabirako. Olobulaga jefu abadina unatalika kana. Obolu soloku wanga Allah tiamuga birira zadde. Awamu tuagale zadde ya fe tugase. Tugase kuhunsi kuno. Ne kwa akhira. Era ifuke nsonga fofune jana. Chivula maturu anyi. Babere burunchi. Masumet dini. Tumarami ya tumakole ere. Niyama singa tunulira. Abana mafiwa nubaleme kubanga. Wawe ina mwaba abana abona abona uruvanyo marofe. Iranga tuwa tuwele wila nyo. Ntibuli omayi no ulubimbi we. Ulubimbi we. Tuwele wila nyo. Ntibuli omayi na akdar. Aino gira Allah kuyamu gira. Nituwela bidanti buli umu mayru gira altamula yeka. Nuhumu ya galo chao yuzo kumwetika nevigana. Natekikira abana abo, ntuba tekikira. Tukizisa kuna mba teka teka nyengo rusi. Enteka teka chituba teka teka mu. Ejude mumu kwano umu nje nyo. Umano wange tagambu wako, tayogeru wako. Nevi sika devinch. Bako miyomu holiday. Niyomu anawomu agala afana na atia. Chechibuzo. Ero ya gala gasechi. Walavina amanu. Soto thur. Aba kilizaba runjima na aba ulira. Ajati zauja kuhulimu nange. Walavina amanu mama wiguanga ajati zauja. Alunga mizaba na abubu wala mumbogo skuz. Walavina amanu. The mother of girls. Walavina amanu. Abange mwa abakiriza abalunji. Na aba abakiriza abalunji. Abakiriza abalunji Allah bayogera ko. Watabaat uhum dhurriyatu uhum bi imanin. Ni wafuna no mkisane zade ya wale basigaza kuhunsikuno. Abasigade ho, abana basigade kuhunsi. Abana wibazade. Ni wabasa mesa. Ngewe wakama mazungu ndi charity begins at home. Mama na wera mkiriza netata chechimu. Omwana na wera mkiriza. Umana nga mukiriza, nienga wono mukiriza abuja kumama. Edini, eva waka. Muganda gama, mwana mujimu, ava kunguzi. Charity begins at home. Mwana mujimu, ava kunguzi. Mama asala, tata asala, tata wampisa. Abantu wabula babuza, abantu wabuza afuka midi. Mbula muli nyako muli nya. Ule mpisa ninonji nobuntu. Mbula mnogu kwa tampola. Okufayo echisa. Jonachichari chibamu instiri ingamu. Ne mama wacho

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojafuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
3: Eno ye mbozi omuyise. Tusagula buli kanyomero.
4: Tusagula buli kanyomero.
3: Embozi omuyise. Embozi omuyise. Buli kumakya mu program etuyomukeze. Ekutusibwako.
5: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugaati. Ate alimu n'ekirisa ekiyamba okuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mumweyune.
6: Abera Prestige Margarine yes ya jomu ne mego gendo kubera ngate okozesa ebintu bikutambulire ne mali dad sono bantu bakutambulire ne mali dad sono great designs chembazi wali ku kalukurani sikulu butambala mbabuza ko mwasuza mtia wali wagambye nti obayanda ba sweetheart simanyi mkwano soko nawo tebelezemu uwanda bawa manager la great
7: yakula bawa
6: aina jinsi aina kubanga aina weyanda ba oba wanda bawa nera oba wanda be
7: ngozemu mulaba omulala wamulaba wanera wo musanzi
6: aiza kubatanda bankwa
7: kana zebe kanange mulaba nta kenyongo ino muntu gola bano damu nomuna loka we muntu banda mulaba wa ninga gwiye isa bulikasera
6: wa atemu manyi wetwe bakemyo jitambula nzo kuba wansinka neyo mtu.
7: Mwale kukwa
6: kwa nzo tamba ni kumusinka na. Tola batutu watuta mblanko wa tunola banga usi wapia joli. Baisa deje vu. Bini zera dhani zaati. Waliwa badeo komu. Visera bie vieda. Nga toma nyi yes.
7: Njaga lo kubuza kwa kuboche biuma.
6: Baka kumundi ba welders.
7: Hebi domu ni mogu ya ngambi. Ya ngambi
6: metal fabrications.
7: Alawi kalimbi ya kuzimba.
6: Metal fabricators.
7: Yes. Walo yanga ene yale bikalimbia kuzima yanga twatumira abazimire tutumira abaseri sina ebone tutabakona ko
6: abachi abakola chi ato batumira ko ngatuba
7: tubikinyonyo labe bakuzima nayo atisibijukira anti
6: akola chi abebyuma byo abo bakola chi baina muzechi ba metal fabricators
7: tibayi sina bawira mumbera
6: abo chenzi ji bambi bantu
7: balamu mubambo abamu onone emirimo ngabo onone erinnya ly'omuntu
6: nenga twali tukutte line
7: abo tubakutte invumba vumba tebatira
6: kubanga waliwo omuze gonga gusuka owekyala niyo akugamba jangu enkera sinalumala luli jangu luno jangu
7: owekyala niyo akutambuza twabava ko bakola byibagala
6: yes
7: Ubi no kuda ngo mkono gwali badde gwenkana no gwenu ngati jenkana ogumwa
6: wangu professional Professional mm-hmm. abama inchi akola na yenga
7: alumia. Antu olonga kugati lidorobu angu.
6: Aba alumia na yenga manchi akola.
7: Hainzo kutambuza gwe nini guwa kowa.
6: Na ye aba kubanga JK bidomola. Bacha habi kubanga watu letele amazi. Mtu wakule letele amazi ya shidomola na chikuguza nusuru kumi na yenga chiri wano. Techu weze. Rwashite mtu akuba JK bidomola. Mubikube JK. Kubanga ebikopo bibiri byonna bibate biliko.
7: Na olwo bofiridwa nnyo.
6: Ebikopo bibiri. Kino mulo chinguzi zanu sirukumi. Buli chikopo mbacho kuze sente peka.
7: Ego ebintu biyijwa ke.
6: Mukube jeke bidomola nga emwali. Emwali mufachi kwa seke no kuba jeke bidomola.
7: Olwo bato tofiridwa nnyo. Wato sobwende kugenda kugechi mira kugenda kugeno nila. Nange nido kufisa ke za katunda. Yo vati zigenze mwe freeze. Yes.
6: Amaba amazi ekido mula mchimpenga chiwera mchinguze nusuru 10 nusuru 15 niyenga chiwera mukube jeke ekido mula mspea
7: yo bino la muri ati simba na machi achibinu la mu maso
6: ibanda yo jeke ajigira mbwat na juzao na gira
7: edda muchalo nga we
8: bat muri bali ba mpisa tega bagalo kutusha obwenkanya
6: kati nangolo che mugambi kati batugga ebichawera
7: nufe tubajja ko musoro abaga chimamaze
6: aho lukumi rwe ku waderu kumala chido mula chimu no soro
7: ko inokongera mu bitano
6: mbujanga jawala
7: nange bino kunwa
6: babu zako mwenanga muli ba stimi ba mazi mwe balo kutusa kamazi wetu bela iyo tubaita mobile water
8: ati ni abantu bagania bele ni bagamba mbunde mirimu jibuze ogumulimu abasajja bali mu chibuga wano bazimbye
7: Bachi mamazi bazimbe.
9: Aguze poloti na zimba.
6: Kujava genda kugamba.
9: Nimazi.
6: Totuwa magazi gago. Tuwa gala kapito.
9: Kajate yu kamazi genda kisa kapito.
6: Yes.
9: Bidomola.
6: Neda sebo.
9: Bidomola.
6: Begali ya sede mekeri mitu wala sato.
7: Hengali gali ba. Yes. Kawa ukati.
6: Ateyana.
7: Gali ba jisera kati.
9: Gali ba jisera.
6: Aha. Tuetaga kapito. Tuetaga kapito.
9: Ne bidomola
6: kusura cha
9: kumita. Usobola notani isa ne gundi yo. Ne mikono yo. Amani go, we got coma.
7: But ever since I've been chief of Mubanga, too.
6: I'm going to go to the house. Hey, na tani kaga ma, omanyo kunyopse, wala sibo ma, eba pora wat, ngapuyamba kugeno kula nga tani kampola mpolo kusembera, ngatofunya chichiga.
9: Iranga kwa sobi mwuletira, obo mwumazi.
6: Tafla biyo finga wali yama kone kumfendari.
9: Anti, bilibe bizanga mwamani.
6: Pascal,
9: ya chakabali. Naso wano kuli milo limingari makumachano uwe kulo.
7: By the way, abantu wabu.
9: Na ye nge chikende ni wachi, nga manyi target ye, ntibana nge jagara chino. Buyatuka.
7: Ya wala nga mwiki, waunye kuba madiliza.
9: Buyatuka nga nara bagendu kuseni mungu. Iranga jaku saba, buinaba, buanaba dayo.
7: Agende na yu.
9: Nga akwate ndukusaye yunga ajisima nga ajiteka muka kutia.
7: Ata hizo kujira bidira ngeri jemwa
9: dungu. Nga agenda agiri merie wa mchokora wakati ya matoke gavawa.
6: Kamiteka agambie baga mbangu wa manji buwebu gaga.
9: Ii, ila manji buwebu gaga. Manji buwebu gaga kusala kwa gaga.
7: Nandi ate waluwa manji ya waluwa kweze soo
6: mbika kia. Awa nuboba, awa nuboba nakba nakba babafu.
7: Amanji waluwa waga, antu waluwa waga kweze soo
9: mbika manji. Kwa wajaka jokusala mu Uganda. Banango kusabidiza simu limu. Okusabiriza simu limu.
7: You made us beggars.
9: Ate necho kubiri. Uchibachi nungi nyo. Nori yako mtu yozo. Senti zewe kone dengo ziko.
7: Na feche tu walitu wakala.
9: Mwanga nchukue mbebo.
7: Mtuwe chenyanja.
9: Tosho kula kusanga. Mwala kusima unamozo debulonji. Kwate kumi. Kusima nyona ata antambulida bulonji.
6: Charles Tesla.
7: Charles,
6: yeah.
9: Ate miaka jetulimu, miaka jobuvuka jejigendo okuditamini ingo bukade.
6: Bukade. Yes. Awalumna ya.
9: Bukade bu. Mwukole deki.
6: Mwukoja wano atakula mbukade. Mbukuka na agena skile bintu wao mbukade.
9: Walua notuka nutaniko kukuli mirabana. Walua notuka nutaniko kukuli mirabana. Mwano yu. Kari, ye agenda Kampala katiaria yu. Ye adamu kuwasa. Nze tamfako.
6: Tanda kukira. Kwalimira shwa tofa kumukadde.
9: Lwaki eti yitigikira.
7: Buvunanza busolo okuba okugenda nayo mukadde muzadde nayo wetegikira
9: okukadde.
6: Nange
7: mbuvuka bwange nimukwetegikira mukadde
6: bwange. Yali mume kusomesa mu sente za data ka mu bintu
9: ebyali. Atono bazadde. Yaba kulatya.
6: Anti gwe gumikiriza ko kuzala obwana obuji. Kusokola bili bazadde mo yes.
9: Ani amu kuzala amangu nyo.
3: Ino yimbozi umwise. Usa gula buli kanyomero.
4: Usa gula buli kanyomero.
3: Embozi omwise. Embozi omwise.
7: Akabali wa mga metisira chokuzala chigwayo.
9: Yema ni mamuko balo ya kumikiza.
6: Kwa java gamba uli kunze mbo kumozo. Kalori chas.
9: Agai
6: mbo uli kunze.
7: Mbozola.
9: Mozora,
7: ma.
6: Went over Natonde.
9: Carolia, about your Mozora.
7: Go to your mother. Betu vano genda kwa wali kunda biru wa mja kutunua mja kulaba upumozo ule, mja kulaba. Kwa mtu kulaba mundo mja laba vya jio kubanga akola. Vya naba akola, vya ito upumozo ule. Kendo njegewe kutengiliza tibubele na bendu fune ka prestige. Majo kuduka ili kulio kumpi, nesipa makite kulio kumpi kasiaji, kagenda kubanga kukule ya davunji, kwa gendo kulio mgati, kwa gendo kubanga ukasiga kumugati, kwa mgati ugulenga guli mwaka uo, kutambula davunji, vaku mgati ugulenga kubanga uliamu, ngulinga alikuchiangwe, kwa mgati ugulenga kubira nguli mwaka uo, guli mwachirisa, nene mbaga mantimu wababeke, kwa gendo kubanga ukula mugati, cake, kwa gendo kubanga ukula mandaz, donuts, gendo fune, waka prestige, kuduka ili kulio kumpi, nesipa makite kulio kumpi, ukateke mugati, mwe, abagendo kubanga musika chapati, mukana musika mandazi, aununa wetagiso kubanga ka prestige, wakafuna mungane yo, ebintu vingina kubanga vikuta mle dablu, njigina kuduka ili kulio kumpi, nesipa makite kulio kumpi, omusubizgenda wali mchapa, Gen Enterprises Uganda Limited, opposite nabu sakidi ya mchukubo, gina kubanga ka prestige, wakafuni ya kakwale dablu njinyo, njini dada.
6: Yes, kale, Kamiteke agambye pakasi anagagawala atia ngazako lazali. Ya, apakasa anagagawala atia ngazako lazali.
7: Apakasi ndo baba nechigende.
6: Senda wa Fred wa sizotia.
7: Omuntu nga apakasi haba nechigende. Haba nechirubi liruwa.
9: Apakasi haba nechirubi
7: liruwa.
9: Tabe ilawo.
7: Mwenzo kudawo mburi yao sasa.
6: Ante omupakasi katika mkuburi leko. Haba pakasi haba. Bali manga kufuna mili.
7: Mwini mwaba.
6: Hati wabana wakagawala hata shakubuza.
7: Hati uliza. Uliza. Bali manga. Hati sibo nina. Mwini mwaba mungu. Abali manga nga wali mye wabira akufuna mmeri. Nga gina nali makoku mulirwanu. Iwa mweyo kasenti. Oyugabako ni katirika.
9: Nina bingabu ya tugama ati inna mali amaru biniyati. Mwini mwini mwona kugena na kumalidia.
6: Uche. Nziri ramu katono. Njaka ranyo higa. Uma nchi.
9: Inna mali amaru biniyati.
6: Inna mama aru, endu biyat.
9: Bulimu kona.
6: Mba njagalo yiga.
9: Bulimu kona kwenye na kumalirira. Ere chuchobo maliri de chofuna.
7: Yes.
9: Oli ya paka sanga na ya jangangaze aze kulimaruwa lwa mere. Era ya jifuna ange mere. Nibamute mere tokeri. Nafi wafetu wane ya paka sanga ule mere. Ngabajia.
6: Bambi ati wajia upakase. Upakase uli mbine wakuwani.
9: Ne waluwa wajia.
6: Ne ya wafete. Jibari wa
9: mere. Waluwa wajia anga. Mbaba
6: wakasente.
9: Adi jibanja mchereka jari jitonu. Nemu ina yika avili.
6: Na
9: wajibu na ngi jaga la kupata geza tina abaizi ingeli jibali wakaba zaadi tufeyo kubaisi. abana bali waka netu bafeko abana batayaya abana batayaya nazunga nadda wanu nze nja kulopa bana mwe nja kubalopa bwena sanga nga
6: ogena balopa
7: oli abazadde abazadde abalopira
9: mulopa bananga abazadde abana bayenjera
6: ataba zadde
9: abana ni batambula ni bachaza abantu abatategerekika
6: koja gamba kone ko bazadde Bana ebantu bachala moro muna ngembula inizo ba
9: ulereza.
6: Ndiro ya wamwe newa yo mlimu nkula kwa nachewa sisa sulwa. Na ye oru muna nge nebuza wemba utaniko ba ulereza. Omwana wa miaka musanvu. Omutise michungwa jiri mu kilogramu zi 15 mbugendo okole
9: michungwa jukasi kasori
6: jeja omwana omutimbi omutise sefuria ya kasori nene bwete mbugendo otunde talidemere tomuwademazi omusana gwe munje kwegamba olumu namwe mutu sobera
9: ale wanu wenye kati kusaba
6: mwezi kama mbale kiba umulemu kone baba kola tiba kola bwe batyo gena na yeku mulimu omulage biokola sibi ya kutambu ogendo otunde michungwa
9: wanu wenye kati kusaba bachara banu Abantu bani baleka abani waka.
6: Sweetheart, bochiba kiganya kitee. Bochiba kiganya kitee na itoleka mwana wo mabega.
9: Abantu bafumbe ku abana.
7: Kama nyo ganti
6: abana baleke ne gata. Bochiba kiganya nyo wa mama mkazi munna bachiganye.
7: Ayigene kuba naba gantu ndiwo ku abana wakiribera wo ku abana obakuze.
6: Atenda opisa bubyon kuba. Okuba tubeze bisenge sigala wo male ku nzita wa masuja bwetwa chisuse vawo netoleka mwana mabega. Omuntu yenna
7: abana no mwana we. Mwana mutwala wa.
6: Kwa sisi mutwa.
7: Ngo mutwala wa.
6: Asa mateka gampo lukusa.
7: Kumutwe.
6: Mwana mwana naweza miaka 12. Taba
7: wa. 12 yaba, 12 imbera
6: na. Mwana mwana
7: naweza miaka 5.
6: Miaka mutwala wa. Miaka mwenda by the way. Miaka mwenda mwana mulesa na jiweza nino kubera na ye.
7: Ngo mutwala
6: wa. Mwana mwana naweza miaka 12 nino kubera na ye. Mateka kanzi.
7: Gochimani uwe mjawe wabwe.
9: Don't leave your child behind, sweetheart. Kwe gamba kulichimu ya gara chikula
7: angabu ya gara mungi.
9: Kwe gamba chimu chikula angabu, chikula mpola mungi, chikula mwangu, kulichimu chikula mkwa gara. Ogenu kakana angofinyo omwana. Na ye omwana oyo, manye kuwa mleta kuhusi.
7: Yes.
9: Na tonu naba kunoba, ngata utata tonu nakuba mkazi mkwa uluhiru alivansi, kuyuwa marusu.
3: Kwetu
9: njagala kubasaba ntiba nange tufenyo kubana bano abana tubalowozeeko ate namu abakyala abalala bazze mu maka omwana ontaina musango siye yerabira tata we mama we si omwana si yerabira tata we mama we
7: omukyala wali abaina musango
9: omukyala ontaina omwana ontaina
7: ariko abende tulugunya gwa bende kubera no musango
9: ate omwana ono gwo tulugunya
7: to manya wabwe
9: to manya Obaya agenda kuwo uwo lwendo lwa mazi.
7: Yes.
9: Tomanya nti omwana ono ayinza okubeera.
7: Yagenda okukwata ku babo b'ogenda okuzaala.
6: General Bomba obiwulidde.
9: Nabwe kityo mbasaba bannanga bakyala abali.
6: Tola ba John Mwakani ko kibi.
9: Siba namba ngambe namba 2 namba 3.
6: Yenna. Yenna.
9: Kale okuva ku namba 2 paka ku nya.
6: Nena be mwasobola tulugunya aba namba
9: 2.
7: Anti already mu musanze.
6: Chika
7: chimuka katako. Ari
9: yagenda kunonoza
7: ki? Yagenda kunonoza
9: namba 2. Yagenda kujawa
7: namba. Mwabazi obuzimu abananoza.
6: Nange babikola bamu.
9: Anuza namba Namba emu yazadde abaana bali nabe waka. Tagenda kujja makaga namba 2. Namba 2 yebaleta olugezigezi ne namba 3 ne namba 4 mumutera okuleta olugezigezi.
10: Kintu chona, ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente, edi wa mtu yena, kubwerele, buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze, namazi, ezika wansi wenku mitano, kubwerele. Chitufu dala, savinge chisukiride, mubuangobu sukiride, ate mumanyaga sukiride, mumikono jo. Downloadinga, obogulewo, momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa, zero free life. Ago, kemanyiga momo.
9: Na kwa chupa nanga tenja kala kufajukiza kino tuli mwezi ogwa Rabi al-Awwal. Mukama wafe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muyazali wa na wechitio
6: Labil wa awal.
9: Na wechitio vanange wekansa ngangabu manye nkula yabu yabu lirunaku babate gezanti nonge nakuzo mwezi abili munya. Echirecho chabili munya inakuzo mwezi gena kubira abili munya. Ezawa nizo mwezi kwa jirigori. Elizibela kuminabili munguli ulizibela kuminabili. Baba gamanti bagenda kubira wali kansanga mkujukira mbibiafa yabia mkama wafe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama engelijia zari wamu. Na wecho munange baba kowola mwino kula banti mje kansanga mjiro echabili mwenya musoro kula antipira. Watenge na kuzo mwezi abili mutan orotuoro kire Masaka Mauredi Gagade jegendo kubere Masaka Supreme Mufti orujiko rutestes ruwe na mwena rubaite Masaka okujo kubera Mauredi yungi na kuzo mwezi abili mutan musome kubiafaya vya mkama wafe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaitamu okusomoze bakuyaitamu bichibi yatulagira okulaba ntukola tufunya okusomozebwa bichibi yatulagira okay. Nabwe kyo babaita babategeza timugende yonge na Masaka ngabiri mutano ekansa ngabiri munya atete mwera bira banafa aba Fresh Mind International Munange bagamba

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwazize mtano banafu batu uliriza. Isa wazuze nye za macha aguna kurali ilo. Akade kagocha mwufu mzo wana kuchukumu msa. Katunye ze mwendanga kakusumirua Bryoba Hamida. Katikiro wa Buganda, owomu mbuga cha Peter Mayiga avudde n'asaba gavumenti bulijjo okusimanga abantu ababeera bakoledde eggwanga ebyannaggwano nga bakyali balamu okusinga okubaziika mu bitiibwa. Ate ekyekibiina ky'ebyobufuzi ekya Uganda People's Congress kivudde n'ekisaba gavumenti okukomya okuvangayo okusasula abasawo awamu n'abasomesa nga basoose kwekalakaasa. N'ekitongole ky'embuuka y'ennyonyi kya Civil Aviation Authority kivudde n'ekirangirira ng'abasaabaze bwe beeyongedde okwettanira embuuka y'ennyonyi mu ggwanga. Ate bo bassente ba disitulikiti, bammeeya, ebibuga n'ababaka ba pulezidenti mu disitulikiti 17 ezikola amaserengeta ga Buganda balaze obutali bumativu eri minisitule y'ebyettaka olw'okusirika ng'abafere n'ababbi b'ettaka bamalawo ettaka lya gavumenti, ettaka ly'ebibira n'ettaka ly'abantu nga bakolagana n'abakozi ba gavumenti ofisi z'ettaka ab'ebicupuli ne bakipula ebyapa ne batunda n'okweguza ettaka lya gavumenti. Ate bo bannakibiina ki Justice Forum Jema bavuddeyo ne basaba gavumenti okuddiza ebitongole ebyateekebwawo okulwanyisa enguzi obuvunaanyizibwa bwabyo mu buvujjirizo okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwabaweebwa. Ate kyaddaaki minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Mary Babalanda avuddeyo n'alagira ba RDC abaali bayimirizibwa ku mirimu okuddayo bunnambiro ku mirimu gyabwe basobole okukolera abantu mu bitundu gye baateekebwa. Amawulire gabaddemu funze mubujuvu galindirire kusaza face na dako inze Bryoba Hamida tamuva kumukutu tugenda mu inside story.

0: mu inshallah kansaba imama balamseko biiznillah eratandikirawo nami imam
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amatini amajivuga Allah tabaraka wa ta'ala ashatu wa dobu angazi tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala tufubulu njo bulimu na kukuru aliru, chilo chaliru atukungize novi ovululimu tuchalimu sunna muadabu ta'am mpisa nabiza tuigiriza buli nsonga
0: sallallahu alaihi wasallam
1: mpaka nabutia wetwe isamu katulimukulia emmere sallallahu alaihi
0: wasallam
1: kati wanu watugwira mukulise ngale satu nga okulise ngale satu esoko kulise ngalo kusinga kulise ebyuma byabazungu bino engalo zazisinga kubanga omanyo okwosha kw'emmere we kulevo kweri tubati tejja kusobola kugenda mukama bene esobola kusinga ebyuma kubanga ebyuma otegere maze kutuuka munda ekintu ekyomutawaana ate nga obusiraamu tebutukiza kukozesa mmere yokya nnyo kubanga eyonoona emmere yokya nnyo emmere ya miteeka esatu gibatugana okulya yokya nnyo ennyo ebisuse kubanga eyina nafusi zeyonoona n'otekako n'emmere esiridde kubanga naye erwaza then n'otekako neyonoonese eri expired oba egaze kuganda kiyita kugaga kubanga nazo ndwadde emiteeka egyo gyonna bagigaana olw'ensonga nti erimu endwadde naye kati okuliisa engalo nga tukozeseza fork oba spoon omubiri gwa gumaze okufiiringa emmere era okuliisa engalo zennyini kyekisinga okuba ekyebbeeyi kubanga digestion yetandika tona nateeka mmere mukamwa kubanga baba bamaze okukwatagana okusinga ebyuma ebyo ebyabazungu byebyatuleetera kale ekyokuliisa engalo essatu nakyo kiri mu sunna naye ku mmere nya esoboka ku ngalo essatu kubanga ti omukyere batukyalidde
0: satu
1: awo tojja kulya omukyere mulimu okukola entongi kati ate engalo essatu esula kikola kati ekibanga ekyokuliisa engalo essatu kiri sunna mu kulya era mpisa nnungi okusinziira ekika ky'emmere kyoba olidde nga muwogo lumonde matooke naye waliwo emmere etakkiriza ngalo ssatu nga tesobola kukkiriza ngalo ssatu nga ye ejja kwetaaga kumpi zonna tekigaana ziriisa zonna kati nga omuceere wallahu alam
0: teyanza nnyo teyanza ge imam omusomo ogwo mulungi nnyo naddala guli ku byokulya kubanga buli omu ayina okulya era tulya buli kiseera ono agamba nti kino olwokuba nti kirikwatagana mu swala ate nga ya bulijjo tukiddamu anisha abuuza nti imaamu bwe neerabira mu swala nvunama ntya
1: walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabila assalami wa baadaha qawulani mu ibuni kahtan muniniyatihi atugamba nti buli weerabira mu swala wavunayo envunama bbiri olumu envunama za miteeka ebiri oluvunama olusooka nga tunatula salaamu n'oluvunama olwokubiri ng'omaze otutoola salaamu kati bweweerabira mu swala nga weerabidde olwerabira n'oyongeramu kubanga neerabira mu swala za miteeka esatu waliwo okwerabira n'oyongeramu eraaka oba ekiyungo n'obawo olwerabira lwerabira n'okendeeza n'obeerawo okubuusabuusa omuwendo gweraaka zeze neerabira essatu ezijja mu swala bannaffijji ze baatuyigiriza kati buli weerabira mu swala n'okendeeza ekiyungo oba ojja kuvunama nga tunatula salaamu ate weerabira mu swala n'oyongeramu oba ojja kutoola salaamu olyoka ovuname odemu tuli salam endada makulu otu vunamira bweru wa sala then bubango busiza kyo yagala kyokola sulu vunama nga tutuna sura salam oba n'ovunama nga omaze okutoola salam wallahu ala
0: ono ye era nakyalina kyabuuza nti nyinyonyola wajibu ne farala za wuzu wajibu ne farala za wudu Anisha
1: wuzu ina wajibati ina farala nenge bintu ebi ingira gana wajibu ada agaranja ulo wakati webi gambe ebi
0: nyangabe nyache onge deko ndi za wudu
1: anti kati yagira ku enjawulo ya webi gambe ebi ebi Isola ya Isha, teka katako.
0: Teka kata.
1: Ili wajibu, ili lifaraba. Bi ingila gane bebi gambo. Nieto za gantu na wajibati luudhu, nifara idhu luudhu. Yabim, wala wala.
0: Okay. Nanti kati ya badi agara kumunyonyola kwa bebi ruwa.
1: Kakati, buetuba agara tukine nga tunyonyola, wajibati luudhu. Tueta aga ukuwa na akadaka, simanyu wa akadika tumara. Akadika kuna bulungi
0: na akade ndoza tu olengeri je kiri nti kino kidda buli kiseera I mean buli kiseera tusala tufuna wuzu kakati ayagala nnyo ndoza twandibadde tumuyitira mu kwekala ebimu nti kino bwo kireka wuzu bate tuuse kino ino kikola kino kirajo kino ino kireka bu kino bwa tokikola tokikoze wuzu ebe tuuse
1: twali twakola ensonga ezo nga twali twaziteeka mu layini nga twagenda tuva kimu ne tusooka kusuna arukani luwudhu ne tuvaayo ne tugenda ku wajibaati wudhu naye kale katumuwe tewali buzibu kati muzimu ku nsonga eziri faradha mu kufuna wuzu nga zikakatako nga zo zawateeka ono zikola enamba ono aniya so sikugwa bugwe maza ono naba mu ngalo ono naba mu feesi
0: No, gendo sala.
1: Yeah, atakiru kubanti kati mfuna uzu, ngeda funa uzu. Ghusul wajihu. Kunaba face. Neo kunaba mikono, paka mbukokola. Nachochi guwa mfara idhulu wudhu. Kati noteka kono kusimula kumutwe, masu ras. Then, no kunaba ebigere, biwambiri, nguwafa kudiono da kukono. Nkani wajia ni taritibu okubili anisa
0: olino bili anisa so siku soka bigire nti moto kawejira nganziru kwa
1: olino bili anisa nechila la okubanga tuwai tawati la kasi okubili anisa okudiringanya okudiringanya mulayini tuweva mu face nzira ku kono kwa dio weva ku dio nzira kwa kono okuliranyisa siku kunaba face ari musuka muda mu mbozi face nekala nogenda ku mukono echo eto okuliranyisa
0: oina biko langa lumulundi ku muntu mfuna uzu
1: ine oto balumu no kala lum
0: so si wano bado chali mu face chagira boti
1: okata kasimu
0: ne nokata kasimu nori okoyogera Tani otandika ku kiyungu.
1: Noda kuguru. Bitekeddwa kubanga biriraaniganye.
0: Okay.
1: Amakulu anaafuna wuzu kiri wajibu otuba yenna lumu. Ng'emikono ne feesi bikyali bibisi n'ebigere bifuke bibisi. So saga n'otuuka ku bigere nga feesi yakaze dda olw'akasimu ke yakuttemu wakati awo. Bino kubanga biriraanigana.
0: Okay. Tuyanze nyomda, tuyanze gei imam. Ela Anisha abuze chigambo. Nti imam, batu gamba, nti kulani ya kila mchiro cha Lailatul Qadri. Atenga, kisela chechimba gamba, nti ate aya ya janga, orkusinzira, echi kuchiba dehu. Kati abuze, nti chechi tufu.
1: Allah tugamu Qur'an ti inna anzalnahu fi laylatil qadr. Bazima dala Qur'an yunajisa mchile cho kugera. Qur'an al-Karim yake mirundi hebidi. Ilabiyo nabiyo nga wabiyo gede bitufu. ekigambibwa nti yagissa mu kiro ekyokugera mu lwatu lukadiri kwe kuva ku lawhi mahfuz olubawo olukuumibwa mpaka ku sama idduniya eggulu lye tulengere liri wano ku nsi ekyo kyaliwo mu kiro kimu yonna kwa ujumula jumulatan wahida yonna lumu nga bw'ogiraba yaggibwayo n'esembezebwawo ekyaliwo omuntu mu kati okuva ngaawo ejje ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kujja musole okusinza ku kiba mubuuzizza okusinza ku kiguddewo okusinzira ku mbeera waqala alladhina kafaru laula nuzzila alayhi alquranu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattarnahu tartila abajimba mugamba nti lwaki bakikuleetera yonna lumu
0: nibandikiweddeniwekife
1: mu ddiiro mulundi gumu kwa ujumula jumulatan wahida allah naamugamba nti aa njisa bwe nti osobola okunywera mu kifuba kyo mpolampola esobola okunywera mu kifuba kyo ate naawe oyanguirwe ng'ogisoma warattarnahu tartila kati ebyo nga wabyogedde byombi bituufu yakka mu kiro kyakugera okuva ku ggulu gye yali eri waggulu ku lawhi mahfuz n'esembezebwawo naye okuvaawo okujja eno yajjanga musolesole kyagitwalira emyaka 23 ng'ekyakka emyaka 23
0: ok ndowooza Anisha kankukomya awo ate ndikuddira inshallah n'ebibuuzo bye ebirala kati ono abuuza nti imamu omwami bwe mba nga nze nfudde omukyala afuna ki ku mbaali yange
1: kakati bannaffe aba balina okukimanya nti allah tabaraka wa taala yassa quran al karim kujjawo embeera eyaliwo mujahiriya period kubanga mujahiriya period omukyala teyali kintu omukyala teyali kintu mujahiriya period yesi na jahiriya yokka nejyebuli eno
0: mukyala basinga baba
1: ebibiina ebyabalala bayinza okugamba nti emaali yagiwadde malaaya owoku muzigo omukyala wakati yamuwadde feesi tukirina tetukirina ekyewaffe
0: tyona bagiwadde omusika mukyala teyafunye ne mu nyumba bamugoba
1: era osangaeri abantu lwanalabe nga akatabani ke kabeera kafuna obusika akatabani feesi tubirina eno osanga yakutte emumali n'agiwa embwa n'agima
0: agimba abantu
1: jahiriya yennyini kakana embwa erina balooya basuuti geewuuba baki bwe embwa yafuuse ebiriyoniya allah yassa quran al karim kati ekyaliwo mu bawarabu omukyala teyafunanga kantu konna allah kwekusa quran al karim walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad n'alaga omwami byafuna singa mwami omukyala yafudde n'atulaga n'omukyala byafuna nga
0: singa omwami afudde
1: walahunna thumunu olwe bafuna ekimu eky'omunaana olwe bafuna ekimu ekyokuna n'agenda nga abitulaga kusinzira kuba biguddewo kati omukyala ayawukana olwe bafuna ekimu ekyokuna olwe bafuna ekimu eky'omunaana kusinzira kuba
0: okumukyala
1: okufuna ku maali ya bba okusinzira abaana bali bameka mwana omulenzi oyo aleeta ebizibu bingimu lwakuba lwozaala omwana omulenzi alina bagoba ku maali ate abawala tebagoba nnyo bantu niye omulenzi
0: abagoba
1: bamutava ku maali asimbizasimbiza ye babulaza basisita bonna muve wano kubanga allah yagala baana babalenzi engeri gyebali nti bo bwe bafowundabe eyetandika afuna omukyala zimba akayumba base kati nga ati bone mujje mutwale emaali ya kitaawe nga ye ali awo kati omulenzi muzibu nnyo niwe kaba kalenzi kamu kaba kafuusa obuzibu wallahu alam
0: teyanzege kati ono agamba nti imamu okutoolera mmotoka salaamu Obeki surong out and sang about you. Nobody, the obey in Tinoga Samali over not really in Yumba. Salam, Church of Chiram Rachitia.
1: Tishimani Kidwa, Varsoka Barongov. Mposing going Gamu Yumba. Pobo in Gamu Yumba, Vamulima and Wati Moody, or Tola Salam. Nienti otule salami motoka. Obe nti. Aha. Obodi kichichamu. Salami bajitoli tabandu.
0: Bili bobo sanzi katinge chisuru. Kubanga ne chisuru, tukana cho chisinza Allah wacho. Katina cho, cho sisubara na cho kichitoli ya salamu.
1: Bechi jidda mwesi gala wo.
0: Allah yafubu.
1: Tishimanyikidwa mbatusoka barongo. Salamu ya abantu.
0: Salamu ya abantu. Obo kusuri le nyumba.
1: Uji hakezaaji.
0: Neta ngamba mnyumba ngo yingi.
1: Ashosho shishina buzibu.
0: Okay. Okay.
1: Ya yualadhina amanu idha dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Musurati Nur. Allah tukuiza watu watu ingilama yumba tutolele salamu habalimu. Shishina buzibu. Watu tulila nyumba, watu tulila balimu.
0: Okay.
1: Olawane wate muli munu umu. Ilo musuna tutuola. Kupanga mbamu epitonde bilala nga malaika. Obe epitonde bilala nga majini. Masilamu.
0: Okay. Onavuza nti ni avuza nziki uwa mozamire busika. Abuza nti babera nga musilamu nga mukiriza namaddala era na kino tekitegerekese bulungi mukwano ojja
1: kuli genda mpola sokoddemu sikuwa kadde
0: kale aganti nze kiwuwa muzamiru ebusiika mbuuza omuntu bwabeera nga musilamu nga mukiriza owa namaddala nekali nuye naye era mbeera nsiraamu era naye erongoosa
1: Karin kiika kya kitonde kibaita ejinni ekibeera mu muntu buli omu Allah kimuteekamu ekimulagira okujeema ekireeta idea z'okukola ebikyamu n'obeerawo ng'owulira oyagala kukola mistake oba njagala omukyala w'abendi oyo oba Karin omugana kyayita omuzimu Ewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo iye karuni e karino eyo yali yasiramuka. Iyo watu gamba sallallahu alaihi wasallam ezaffe nedda. Sirokule emirimu gyazo bulungi. Kulemesa okulaba wadda luli munaddiini. Kwanga kya kigendererwa. Kulaba nti osobola okugigwanyisa n'olemera ku ddiini. Ye kusike kuzeeri nawe ogisike ng'ogize eno. Neye Nabi yali nsiramu sallallahu alaihi wasallam.
0: Naye kati imamu kati nga bano abagamba nti baliko empewo muluga nti ndika empewo waliwo enjawulo wakati w'empewo ezo ne kalino
1: yamanyi nnyo olw'okuba nti omuntu ayingiddemu ebitonde ebyamajiini ebirala ebitali mu ye nga tebyatundibwa kuba mu ye kalino ye kubeera mu tevaamu era yo ne oba wayiga olufalansa ebeera okuba Wakalu wala bwelu wogira bulungi. Ne waliwo ebyeri okuyingiramu obuyingizi.
0: Wangu omuntu ajanaga nti yanzenne ku mutwe kuno ninako kiwanuka, ninako mukasa, ninako ndawula bulamu bintu ntubwe bityo.
1: Aye gwe biriko tamanya. Gwe biriko tamanya.
0: Anti ara amanya kwe ebyo nti ndiko kiwanuka era ogenda kuba nga atumize midi ya kiwanuka. Ngakandi nze ndiko kiwanuka. Zindiko lusimabulamu bwebityo
1: kayatebe byakujjanja babiwone sosi ate byewaniramu nga wabirina bimusuza mushiriki
0: ebyo bijjanjabwa
1: ebyene kujjanja biba bimuveeko kubanga ajagwa mushiriki oba yagala batayagala bwagenda nabyo mu maaso ayina okugwa mushiriki
0: era waliwo aki abimbuuzizza nti naye abijjanjaba atya
1: Bama shiriki, wale basimiba zirukuya, zirubusiramu, jivali. Naika njia soko kujia njaba ngaita mkusumenyo Qur'an, nadala suratu Baqara. Suratu Baqara, ajidingana. Na hiyo njaba ni duwa ze bifo. Na hiyo wakubati vijia njaba ikabitu wala kadeka wanfu. Sala vitu kengilisi. Vitu wala kadeka wanfu urusi.
0: Nusi because sabantu mbela nzibu. Nime kumana ke mirembe walu uruwa mwe yali abi wakanyiza. Na hiyo yambula na atambula bukunya.
1: Dai.
0: Kukaka nanga mugenti baba ndio bade bukunya ntie. Nene. Akati awo baba malo kudengulu. Kizibu nyo butagwa mushiriki. So bitonde byo sibyangu. So Allah Rabbi abitwe was. Ono ye Rahman Abri. Aboza nti omuntu wabera muntana ajukira ebiri munsi.
1: Bagane vange, njala kutuwa na mkisagu nubate geza anti ulambu intana vulikuwa ilimu lagaibi. Ilimu itamanyikidua. Ilimu Allah jiesigariza. Latabara kwa tala jiesigariza. Tutuwa la kibyo, hibi atu igizwa mkuru'an al-Karim ni hadithi za nabi sallallahu
0: alayhi wa sallam.
1: Bitutuwa la kila betukiririza amu. Ilatu viso gula nyo. Kuchimanyebu manya, nti waliyo bulamu bwayo.
0: Mbwentana.
1: Kalati bufangana bwa wano, kuwango liye yebu uzakati ananyo achi, ama zaga jawe mele, buli bulamu bweri. Allah ya manyewe bufanana.
0: Okay.
1: Kati obaju kile bili kuhunsi, watabiju kila simanyi. Neyo ilimu iliawa, ilimu lghaibi, ilimu Allah, zizimu kuhimu Allah zesikalisa. Chola bogezo teka musayansu wafi, tebi kuatagana, tebi gata. Tumusamu kantuwe kati batuwa malaika bajao babidi. Atumaluga malaika banini. Kati inga uluwe chigatao. Kwekiriza vikirize. Bili mweli mwala jiesi gairiza.
0: Mutadeko tanieta kanti mungu wa mwe chitangala.
1: Muzikizeyo.
0: Kati mbotufu abuongo wafukuma.
1: Chibi. Bilimu, yo ilimu, yeyo. Ya jesi kariza Allah tabarak wa ta'ala.
0: Okay.
1: Teja mbongo wafi. Ilimu walo imuja jesi kariza, ngobongo wafi teutu ulamu. Na jesi gaza. Na je kumira ye. Yeye.
0: Yeye.
1: Na.
0: Okay. Tuwe anzizanyo. Onabu uzanti imamu, oyogira chikuluku ya uwoku na haba.
1: Murunji. Murunji nyo.
0: Uwoku na haba.
1: Kwa hivyo namu buzibu zibu. Kwa sima surata al-Fatiha mazi, Baqara, nuna bako. Kwa hivyo nabida mubiyugu ili. Kwa hivyo ati mnumulimu Qur'an al-Karim. Kwa hivyo kuna hivyo mbifu at least ya bitukulaku. Kwa hivyo.
0: Okay. Ni enechi na chibuzo ndoza mkuru Suleimani wa chibuzo. Dani chuchidamu wekawe mpe mbogo. Angabuza sharie gamba chiku uduwa zinezisomebwa. Ngabana wakendo kukule ibibuzo. Ndoza nchukukira nti chutuwa chidamuko. Inzo muda mbu igambo bitonoto ni tugenda kuchirala.
1: Tewa tena busibu.
0: Okay.
1: Tena busibu wala wala.
0: Okay. Na ya ate webate ina busibu. Ate nja ulo china fezidima kaulukadimu za tusomeleri wa abagenzi wa fekubanga. Nenu basoma ya sini, ne wakula bichi, waki aa, ne wakatimisa.
1: Anti ebibuzo, rubanga lutabaro. Luvanga lutavaro. Kati ya teo lutavaro, lusana ni kulembele wa kiduwa. Ni nabisa Allah sabi ya nika gina muta uli ya suma angiduwa. Allah vangu izi, umulewe kwa gino kwe nganga. Kati ni hivuzo sivya kusaga. Hivuzo sivya kusaga. Vanga mulewe. Allah wa alam. Wali wa mashika babi gana. Ni ife shishiba mbo zivu.
0: Na olobe babi bagana nga chichinyo chibanuno za u
1: anti waka yo bitbida
0: na bitya chikola okay anti yali na biro umi atali atagenda ko agundi kusoma bitabo
1: ene chitegeza ache
0: anti ndoze anti badde oya anti badde oya anti badda agenda kusoma anti badda
1: ko olwa musingo bukusoma oyo
0: anti Allah mushadidul ku
1: Yari tamanyi kusoma na kuandika ni hei ikabaka waba somi ya
0: yes.
1: Ikabaka waba wandisi wa professor bonaya bakulira
0: kubange chitonde cha msomesa si cha bulijjo Okay. Allahu alam. Abdurrahman abuza nti okufuwa oluwa.
1: Simanyi.
0: Tolu oluwa olutegedde.
1: Ndumanyi bulungi.
0: Naddala abasajja abayizi bazifuwanga nnyo banga batambula eyo.
1: Ni atafuwanga ku luwa. Fena twafuwa empa.
0: N'ebirenge. Okay.
1: Kwa sababu yangu vivirua,
0: tangu gira ngalio kwa tere mukano na tika wanuwakati no fuwa, ne chigira baby, vitu vivi tewe chumba itaange chirengi.
1: Anesi tachi kula kuu. Shani mo gatenga lezo ni vamwe dovozi.
0: Iya, abatu na amaliza nzuri ni chukupia ni chukupia, chukupia mo na vuyimba. Hakati abiswa abuza nti imam okula nama mukutuba. Kulamula kutia matupa gira na vila mkotuba na ala nama jichira mulwa chitia
1: Uwaba huwa itafu Ngaba ina maguru wa kibaluma ina injarizi yuhundu ngaba kwa wito kuru wa tafuna mirembe ina hechitari ya choku tulabulu nche chikubiriziwa Ngaba ina visonyiza bubara nami
0: Entuli enu na ya andiba date ya wanga tuina katufe ya fentula wanunga tulanga alie mmele ilaje telo kutula mne waluwa watule kiswahili chiche kisinga
1: zonezo zirija es kutule kiswahili kutulanga walie mmele kutula kumatiitiri kufukamira kujia kuwa luwezi gani wa ngo kutula ngo simbia mavivi waguru vigere nivikuona yeri no semi kono mugongo kutula ebantu wa muliro
0: No simbe no bibi no gire no banga yesigami
1: no sayi mikono bagumu boti no banga yesigami bajombi entula tekirizibwa ne entula endala yokubanga afukamidde nga kutahiya twesoka
0: kumatiitiri wa uti wogwe
1: ne najjawo ebigere budde ne fly wansi kutaka
0: Natafuya
1: bigere. Pain ine yo ina kwango lifiti nyo. Elimune pain. Niyete kirizwa.
0: Okay. Te anza imam. Atira ira hafisa chabuza nti imam okozesa kunjaga ngoli mulwadde chochira mulwa chitia. Nanyo kayaga.
1: Injaga haram. Inje tinzo kukiriza ya basawa bali mediko kubanga mu makeri ndebamu niyo chibagamba mboteka kuno tokosa kukabinika tishikirizibwa
0: okay no abuza anti imam edua muswala waluwe wesomebwa rabbana atina fi dunia hasana paka jekoma njisomadi erete gezaachi
1: Rabbana atina fi dunia hasana. Ayo mulezi wa fe, Allah, tukusabotwe ibirunji mu dunia mno. Wa fil akhirati hasana. Ni kuyomu lakiyamu tuwe ibirunji ya jana. Wa kina athaba nari. Utukingize ni vionizo vio mkabuli. Eye dua, yeshasinzo kunganya ulichundache tuitaga ku dunia. Ne chetuti ya mkabuli. Nechitu itaga kwa akhira. Yechasinzo biku nganyo. Huku nganyize bintu vingi. Mukasera kafunda. Hassan al-Basari. Bihela jivu ya tugamba. Rabbana atina fi dunia hasana. Ayi Allah mulezu wa fetuwe bilunje bili mudunia. Al-hasana fi dunia. Al-ilmu wala ibada. Bilunje bili mudunia muno bili bili ilimu na ibada. Biyohumu saba. Wa fil akhirati hasana yajana kwanga je kirunje kiriyo kwa akhira wa qina adhaban nar nibo nezo byo muriro nebyo bitukwingirize gwe Allah wa fita baraka wa taala katuru mamu omu yali msajja banu baba seka warugemba abo abasumira
0: abenjiri
1: naga ndi okumanya dunia yasuko kuoma nini nabi yenyini sallallahu alaihi wasallam yasabanga ni vambuza nchi wa achacha. Chatita banati na fi dunia. You see dunia? Nibambuza nti ne ala iya manuhula. Tia tia jimuwa na yo. Tia li mugabi. Nibambuza nti haa, chitufu si checho. Yalinga saba, ebiru unji, ebiri mudunia. Fi dunia, mudunia munumpamu ebiru unji. Ila yabimuwa. Ya hili mune ibada.
0: Okay.
1: Oizo ganda biso Allah sama ebiti yabida.
0: Yabidi na Allah.
1: Ibada na hili.
0: Allah akbar.
1: Hili duwa ya inukula kurunji. Kati mduwe yo, ebi ebibidi ebikulu. Ito watu saba.
0: Okay.
1: Then ebibidi wabobi ina ni kuja kugira kwa nekasente. Ila ba ufunye bidada ebiru nji wa dunia. Ni ya kasente kukanga tekuliko ibada. Watu inachofunye. Toba yu naka natunako.
0: Nakamu.
1: Kupo ufunye. Akasente nga temuli ibada. Toi inacho manji si uzu. Si kusala magari pisichi. Watu ina makuru. Sala tusasi ya rapi.
0: Allahumma amin. Akade kalavikanga katukute. Mpozika muda chika ufunze funze wambi notumuyambeko agamba mchali mwana mtu ya tandi kwa kufuwe mindi inga alabi ya kuchitawe kubanga ajimufu isanganti ilali kundu uzabiliwe tuwale tugamba katine agamba nti ajiveka atia hile wali uo ya inzo kola na haba kumindi enu
1: eche chibuzo cha abusa biya kola aliuka jitandiki yali bichi
0: Jajati ya laba kujajawe. Ngiramu ganti. Gwendo mbotuwa nyo likubu la muu.
1: Tewalichi ya kula nechimu kutanika kunywa mindi. Ya kuata nkua atina niko kujifuweta. Kata jumu ze wanzera. Tana chajavaku.
0: Okay.
1: Ngiramu na avantu.
0: Na avanywa sigala avu.
1: Iwa nubusa nga mbusimanyi ya vude mkumera. Tayi ngiramu nyumba. Asukana avi kunakani. Nakani. Buyari ya ginamu kumera suka kuna babiji.
0: Tewali. Kari ya liana wako bisilani vya komera.
1: Tewali chiliyo. Tewali wa mkulo na ugumu guli wawo.
0: Mbusilamu na utewali.
1: Tewali wa mkulo na ugumu.
0: Mbandima inti ovuna mabuvuna miyo kwebasa.
1: Sujudo shukuru. Atipa wajimazeri kumulia ungue komera. Obo wajimazeri kumulia ungue komera.
0: Obo ina uzu.
1: Watu wa ina chibulaje chili. Kwanga sujudo shukuru. Olufuna uruo kwebasa rujira u there and then. Tulukerea. Eneba ya rumazida kumulia ungue komere. Chokubili, tumugamba munafe. Titi wali wachi wakula kuhiga mindi. Watanika butani sikufuweta. Kuata mindi jika suko jase yase. Gambi Allah wanti bino mbimaze. Ula mbutambule insha Allah.
0: Insha Allah.
1: Chapter closed.
0: Okay. Katugende mbaka wabaka debafe. Tembao,
2: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mukibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisengo mtekiwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center ya fe eri mubulichimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot Biri kunya, Wampeo Avenue kusimu, noti nya emunya, sambu musambu, nsambu mutano, noti noti. Mwenato maniliza Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
3: Ekitongole ekya Akidatu Awalan ekikutegekera darusu ya Fatihur Rahman ya buli mwezi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ku mulundi guno eri ku masjidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 Agosti 2026 okutandika ku ssabwesatu ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masjidi Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds Tosubaba mashekha abarunji mugwanga Ibyo kulia no kunywa Bionabi jekuwa awo Na wechito buli omate gezo mulala Nti dawlusu ya Fatihur Rahman Eriku masijide Ibn Baz Kunachivu wa kompleksi Kuro mukaga ngabiri mubili ogomu nana Tosubwa okutege ele dini yo Ngatunwe lida kwa akida Biona gabitege kedwa Akida tu awalan
4: Tugile kunsungi za dini zoka Tuzukuwa kanyake ibiru uzo Tukuwa blasa Kono kukusumesa Nuyo ngilo kukenkuka, ibifu kudini yo.
5: Toba ngo msiramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna. Obe chintu chona. Abele wajiti baba wangwasi.
6: Ngo kote so mkisa, ogwabi no.
5: Siku usonga yonna. La tasubanna banabu kufuma si kya buntu ate si kya busiramu omubaka yatuganira ddala
6: okufuma
5: tavuma tavuma wa kitiibwa
6: tavuma wa wansi
5: tavuma wa wansi
6: tavuma kisolo
5: solo tavuma muntu wadde kinyonyi
6: wadde kinyonyi kati gwe bofuma ani akuru
4: program member special buriru mukaga sawemu paka service okumacha Racho sasula chisukiride. Atengo sobulo utasasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena. Kubwerele. Buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansiwe nkumitano. Kubwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago. Gemanyiga momo.
7: Uchali wakati mo program Buse Imam Program Buse Imam Ikuletedwa Aba SH Family Hardware Aba singibu wakiso Kukubiri kende kuhidu quarters Set district opposite Nemasjid Nol
0: Mbakulisiza yo mubulangu wabakade wafe Tucha agenda mumaso Ne program Buse Imam SH Family Hardware ya tujeva Saya teka msende program Eno Buse Imam Botuke wakisokata kupe ligenda kwa headquarters za district opposite ni masijidi noro au njini bizimbi swa bela isa tenga wiru njini yusangi wabia plumbing pakusubu za semitu wawa mungi ni wawa mkutu alitha kusaiti kakati mkwano genda wa hajaru na senu njeja wali atene ni mfali soba isa zenye bei ama masomera ba hotels omkisa gugu weguli genda yo genda kati ugule wa accounti na bote kwa sende mpura mpura paka lono tukirize jiroto cho kankuongele simu ya SH Family Hardware liwa wakiso Oberenga, obakubira keri 0754 asatu munya 0 asatu munya 5 munya Kakati imam onabuza nti imam ichi kirizibwa okwetolola kaba ngoli mukagali kakati abantu betolola nnyo kaba nga bali mukagali
1: abataina busobozi Ule miaka, ule ndwa de Bakiriziwa Kwa nga ati yine mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yajietula kungali kunsoro Yajietula kukukaba Ngali kunsoro Na hii yeti yali siganti Yaina busobozi Wabula Abaliba muetaga baliba nji Munyo yegera Yachi Nishinya wabawo mbire ya kafujo Nagara chikendezi Kwe kutula kunsoro Nitolola, ngaluwa guluwe nsoro, sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi yeyo, abanyibaji kenula mwe vyo kuhiga vinji. Nabi sallallahu alaihi wasallam, weyetolila kunsoro. Echisoka, yari atu igiza, ndi waba uwe itafu, soro kuyetolila kabanga, weba gade. Echo kubiri, nsoro, kwanga juki na ndi waluwe tuyetolila kaba muzikiti. Nsoro ezidiwe nyama. Ntukufu kwanga boli tensulo muziki titumanya wene tusula busadi wene kunkumula yote manyi tibimala kuhuzu muziki busabu insulo iliwe nyama tibina wikoseza huzu ya muziki kwanga insulo yon insulo tuja jiganto kunkumula watu sula busa timanyi kizibu nyo kumula na yao nita gitu kula uche kuzi na yete bina buzibu Kasteba angeliwe nyama musharia. Sigambi eliwe nyama. Kubanga abantu bali ebintu bingi. Nihengi tugamba ya kiriziwa. Matika kwa busilamu kuliwa. Obusabu ayo, umusurugu ayo. Tebina buzibu na uzu ya muntu wa musaru wa muzikiti. Niyo kutula kabanga weba gade wa wheelchair. Chikiriziwa kuwangawaru wa wetafu.
0: Kakati zana chino kabe no weri ntibulikisela bagenda baungira kena abantu jebe toro lila tewali uo demarcation zi mbaka ziyaleka ntimu ina kwetu lula kufuwa na wano na wano ne haramu yenjini bulu na kwetambula negenda kati hili
1: liazizi ya demarcation ziwe ziri ne ziri wala josanga akupana ganti end of haram jezize za kaba jeziko mejo Era jibuja wajajiga ziza dale tripolinga yu yu lavau.
0: kubanga kati ati je ba yongedde muzimu kumpi ate kusinga gwabadde
1: mu myaka bibiri Allah bali bachawaddinga abali bawe bisere ebyo jakaja bali ngana bali babuza pano betulanga batanga kali kati ni kubanga liba kulaga myaka bibiri mabega wevuza abantu betulilanga nga katono wekati kombo bisere ebira wali wanene nga wabamala demarcation is ezaka bayo ne rujalwayo bishali mudungu ibintu bya nabi sallallahu alaihi wasallam yabanga bibale kilometers 1300 okuva
0: la ilaha illa allah
1: twene kibakoze
0: nzembade mendi no konsozi je tutero okubera ninga itinga voila
1: bajaze kulya ona oja tuke yo maso aliyo ate kati ngo yalo okulaba embaga gende maka nga teri season bachi meswala n'otambula niraka nga bini zikuyitako nga tunatuka walira
0: yini spiri zoka wakusanga bamazi
1: nenga tu watu said
0: yes
1: nubuza kunogo naba azimba guachi walo season wakuholela kujuza naam
0: ok teyanza nyo teyanza ege
1: demarcation za haramu bobo gende jida jojo sange chipane ti end of haram eyo kile mtazinga asatu mbili kwa asatu mutani
0: kapanda kuna kala unga sima indi haram wana yete tu
1: yeyo yeye ntufu katiwana chibakuzi kena chibakuzi
0: ne wano mkwetu ulula wano ya osubula okwetu ulula uwa mabiga uwa haram nejigwayo mirundi singwa babadenga o yagade kwetu ulula nga kwetu ulula mzikiti
1: ngole ni weru eniyantu inokula bakukaba kari hatu watu jira bako kuanga oino kuyimirire wali enywanto ngotandika omulundi nolaza kati ate bwe gene bwe tutoja kira becho nina bali kutopa betola kwa bagirengira mu kinya nyinga uno wachali haram bacha gaziza dala ino sheikh wa fi sheikh Abdul Muhsin Al Abad Al Badili yatuganti bagira nga sofa ni marwa ebisera byawe nga aba traffic bayimirize mu motoka msoke muiteo ati ni basita
0: nge motoka zito kazita wao
1: idda
0: Allah
1: nga bazimiriza abali kusafa ni marwa bayiteo bwe mara okugwa ni bazita jukira wa wanvu ni mtu ukeri ni mweta bwe mwadanga ni bazisiba ni musala ni bazita kati ate botwala wo mtu lera kubuza no zaitanga wa kwa kati ate wo no muzikiti gwa sani kirawo ne shekhu afo yachinyumiza yowe yasoko kolera mikoro wachali nga basiba moto kanga ruru gudo ruitawo irwe yongera yo nam
0: mongo bolonji rabbi so Allah rabbi
1: mukusoka sofa ni maru yali weru ngeri na wali bala kuno muzikiti
0: is it
1: yali bala no muzikiti ngo muzikiti guli gokka ne sofa ni maru yali yoka nga mumara okore eri ne muri oka mutambula wakatundu akatumerero ne mujja kusofa ni maru wa
0: Allah.
1: Kati hatiye uliwa achida baka taswa chikiriza.
0: Naziri zo neza wagulu kwetu rilio na wagulu hebi.
1: Chivyali wu.
0: Iviziru vanyuma.
1: Iviziru vanyuma.
0: Okay. Tisawa Allah Rabbi. Ebuli mundiye nata natu ukayo. Tudu oreme kubira kuthiore. Tisawa nyo Allah buli mtu wa mtu waleyo. Ate akole mikolejo. Mbutufu bojiko la sosi malala kugenda kwe kubia bifana nyi.
1: Mirembe jamwe. Ba
0: ni wano sika muzata wabe
1: buna ya bo
0: tibiba ha yesi nga yali wone bano bana be jingira kukaba ya rabbi
1: kologoma
0: ya
1: rahmatullahi alayhim jamia
0: wallahi mungu abasasi ntakati era onabuza nti mwado chikonye ko waline era chibuzo nti imam obusabwente buchafu bumalako uzu
1: tishimaze wachidamu wali ko hadith ya nabi sallallahu alaihi wasallam ajibatimiza ba anas ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anhum jami'a nti yetolera ko lumuko kabanga linya likongamia ye ni tusaye kwewala busabwayo kwanga yonsoro
0: atene bubugwa wansi busabmuka
1: kati tebuina buzibu naliko lumu ku muziki tyogumu katusala dhuhuri ni luya okukuru emichiana twetu sala akabuza akatone kajja kato nikaingira mu masjidi nikagina mu line esoka nikakunkumula bakamala nikagenda agani twamala ni baduka baleta amazzi
0: pozeo
1: ni waganti ha twali bweta mpozi okwani ko mukeeka gulime kuba kasu ni te ina buzi una buzi embuzi te ina buzi kwange eri bwenyema mushadia kati ni bakitegera alhamdulillah ti omusiro gw'embuzi tegumala ko buzu musalo tegumala ko buzu kongo izo omuntu wadde omuntu yenyini no busabwako kwange byo nebisole biribwe nyama tebina buzibu na buzu buli kubi bitalibwa ebitalibwa wadde tulina byewaka nga kapa nebili musiko nga tebiribwa nyama ebyo bimala ko buzu obusa no musulo
0: okay
1: enebiribwa mu nyama wadde biri musiko byoke
0: kati abantu oti waluwo wana abantu muno butawanye nnyonyo kubanga nengo ibozirekawo ogenda okutuka ngosanga ke bipapi messages zino zijuga nnyo zikunkumulako ate ne zimalira ko nekyetaako kati ekyo olugoyo olwo lwa lujali muzu
1: message nsolo
0: mbese ndoza nembo message bagitwalira muki ndoza yo sinsolo sinsolo
1: kakati ekyo kikulu okumanya emese egwa mu famire ki tetaga okumanya famire emese
0: bano ba Paulo ni baba asoma
1: aluwa kutanitajina kugamba
0: Paulo saya siwa muyalaga wa
1: kubanga lo reptilesi waliwo kati emese simanya egwa mu famire ki ni sinsolo wadeina magulwana sinsolo
0: okay, ndo hozoja chitu nuonyeza
1: isha.
0: Nange ngeenda chikewea mtisaya.
1: Tuina kusawa kumanya nsure guwa hawa.
0: Nete guwa monsoro. Te guwa monsoro.
1: Ninga hati ya maguruana. Kali.
0: Si, te guwa monsoro. Ate kamili yoni yesi ya ana. Na ya guwa monsoro.
1: Reprayal.
0: Tujia kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk mumamo mubisolo ebiyonsa ebizala ne biyonsa
1: mamo tebiku mamazi moka bifuruma yo
0: eh bye bisolo benda ebi ebizala ne biyonsa
1: science ali wan
0: aha kale
1: nze ndi wa figi
0: kirabika kinzo kugwaye yo mumamo zbachi zala ne chiyoza tujja kongera ku chetegereza bihedinilla kanzo kentu seko baka baka debafe kasawa islamic schools abategeza ntino esomero no libira da kuna sale paka ku 7 day and boarding gonna atedini no bajiteka ku nyo esira kati go kisinzira mwana wajide wagenda mushoba idadi sana byonna byonna bankutandika kusinzira ku mbere bebaddewo atenga bakugunya mukusomesa arts and sciences sako nebye mikono batumbule bitone byabana ebyetakisa mwana kusoma byonna na webiri standby generator computer zo nabyonna webiri kumusomero nenga ba inani half bursaries kale tosuba mukisogo basanga wali eri kasao mu town mu district ye mukono Kayunga Road kankwisimu ya Haji Kajaya is Kajaya Kasim omukubireko omanye bisingawo eri 0 7 7 2 8 4 2 5 5 ba 0 7 7 2 4 12 atenga mukaro Enterprises Uganda Limited bebananyini hardware ya mugwanga ano kubanga ekirungi haja basi mutya bazonna zonna yazikulira buli kimu kyonna class kyebalinde byamasanyaze plywood neno mwana watu Tyros baye Tyros njagala ogende yo ku mukwano tunule tunule babanga inacho oyagala okuzimba ba kuziteeka gusoko ogende topapa gula soko ogende wetegereze otunulire site ya Tyros wali eriku mukaru Enterprise Uganda Limited wali basangibwa odi Kampala Shidi Kamisi Road gobana mu kibuga genda yo ko wetegereze boba obusega genda wali eri next to Sheru Masaka Road ne wampe ugayaza road kankwesimu wayinza okubula obakubireko bakutegeze bisingawo eri 0 7 0 m kumi na mukaga chinana asatu mutano ba zero msamu ziremu zero tano nsambu kumi na tano dekera wakati okuddeyo kaba ngogamba nti ate programu sajulide natadde ekibuzo kyange bakisomye ngenze mu mwanyi kwetofayo gwe kyobokola akyaliro mukutu gwaffe ogwa YouTube Pal FM Islamic Channel byonna gye ebiri ebyakuyitako program gyawulirako ekitundu gwegenda yo kyobokola sharinga era olayikinge bas ojja kubeera nga gweotuuse ku kisembayo okubanga kirungi ate nga Zulafa Holdings Limited yansa ku muntu ozimbi amayumba go gali awo gagala mu sente ate n'otuuka okwagala okulya sente ng'omaze n'okufa pressure gabakwase bo bajja kusasula sente nga landlord omekete cash ng'osimbye n'olukono babanje omupangisa mu mbeera esinga okubanga nyangu beesigwa bantu balamu mbasanga wano makinde ku Golden Plaza okuyana paka lasti kankwesimu ya Haji Foroko omukubireko omanye ebisinga weri 0 7 7 4 3 8 5 9 oba ya mukadde wafe Sheikh Elmia Rashid Kafuma eri 0 7 0 3 8 9 kakati afande Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu kitufu nti yagamba nti nga agambe nywanto nti bwoli jinja buyinja toyina kigambo kyonna kyonna kyoyinza nakutuusa ku muntu ddala ddala ebigambo ebyo yabyogera
1: omulwanyi namige Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lama ata al-hajar qabbala bwe yajja ku jinja eryo eriddugavu ekituyita ennywanto n'alinywegera waqala inni la a'lamu annaka hajar inkulayira Allah era nkikakasa nkimanya oli jinja la tadhurrun wala tanfa tuyina kyoyinza kukosa muntu yenna wadde omugasa walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk nzimba kubanga sana bako mukama wange sallallahu alayhi wa sallama ngakunywegera sandi kunywegedde naye ekigambo ekyo yakyogera suyana tulaqida yali asunudde kusaidi yenzikiriza era ekigambo ekyo kinene nnyo nnyo mu kukuuma aqida za ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam one tewaliyo kikkirizibwa kunywegera mu nsi yonna ng'oggyeko okunywegera okw'abaagalana okw'omukwano nga abazadde n'omwana waabwe oba ab'embiriri ku nsi kuno tokkirizibwa kunywegera kintu kyonna ng'okigulumiza okuggyako ennywanto yokka mu nsi yonna era nikyo tukikola olw'okuba nabbi yakikola sallallahu alaihi wasallam wali abanywegera Qur'an tekikkirizibwa
0: ate ekyo kyankwata nnyo
1: abadan
0: mpulizanga nokikwatako bwenti bwenti ne bwenteekako butezi bweti ku kifuba wano mpulira Allahntima anna
1: mu kifo kyokuteeka ku kifuba yongera obudde osomaera
0: mala gisoma
1: okati nyo obudde bwoteeka ku kifuba somamwira obudde bwonywegera yongera osome teriyo kinywegerwa mu nsi yonna engajjeko ebyomukwano okuggyako eri yokka ennywanto era afande oyo lutene oba jeno ekyamwogeza ebigambo ebyo kukuuma umma era tulina okimanya nti ejjinja eri linywegera bunywegerwa so si kulisaba bali ne kaaba yennyini tusinzizawo obusinziza Allah situsinza yo tusabirawo obusabizi Allah situsaba yo abadan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ekyamwogeza ekigambo ekyo during his regime nga atiiridde abantu abaakajja mu busiraamu abapya bayinza okulowooza nti tusaba jinja eryo era tutwala omukisa kuno tegeeza abannaffe abatasoma ddiini yaffe nti bemulaba ku ntambi ng'abantu bali makka agamba yinja tetugasinza era situgasaba abadan situgasinza
0: era
1: tugasaba awo tukolerawo bukolezi kusinzizawo bifo byakusinzizaamu Allah waffe era abalala bagamba nti olaba batugana naffe wano okusamira naye babano bali ku mayinja basamira abadan situgasaba la tadurun wala tanfa era tuchimanyi tegakosa wadutugasa tegenza tusako bulabe tegenza tuwa bugagga tegenza tuwa bulamu tegasoka kujja bulamu wa fenti gatutte abadan era Allah sa Allah tabaraka wa taala silaba saja ba kingi Faisal ba kingi Fahad ya bo bani abidda regime zabenga tokiza kuona kamera
0: wallahi tabazikiriza nga bakwaza.

ayindala fi hathi ala sa'i fi talab arrizq alhalal ngatukubirizo kubera ngatunonya rizki nga ya halali yatuganda famshufi manakibiha mutambule mubulikanyomero ku nsi kuno wakulumi rizqihi muberenga muri ya mubuli kubulirizki yali mu nsi muno wa ilayhi nushuru mumanyanti jali allah jemugendo ajali jemugendo kudizibwa ne ayindala ezogera ku nsonga yo nyinji mikwano janga abampuliriza warizqullahu liibadihi nawani allah jalla jalal bwabagabirira abadube abagabirira mu ngeri biri rizqu amma aino kugabirira okubuna kubuli kitonde kicyo nechi yatunda yashmiru albar walfajir ngagabirira omulongofu natali mulongofu walmu'min walkafir ngagabirira omukiriza no mujemu al awwalina wal akhirin yagabirira abaso

0: nsaasira aw iyasha'i obeera bw'aba ayagadde yuadhibu bilkawli hasan okulagira okukozesa olulimi olulungi yaamuru llahu subhanahu wataala ibadahu almuminin kubanga allah alagira abaddu be abakkiriza bi an yatahaddathu bilkalimaati tayiba bwe babasazeewo okwogera ebigambo ebirungi walinati ate nga bya bukakkamu tekiwa makulu gwa omukozi w'omulimu guno okwogera ng'obogoka kubanga bw'obogoka shaitaani eba kumpi nnyo okuyingizaawo ebintu ebiki ebirala agamba nti walinatu fima bainahum wa maa nnansi okukozesa ebigambo ebyobukakkamu wakati waabwe wa maa nnansi ne wakati waaki
1: w'abantu
0: nga boogera nabo boogera ebigambo birungi wali yasusega nti bigambo ahsan ate wanagambye kalimaatu tayiba tayiba ne hasanu twagala okunyonyola abatuwuliriza wano wakati w'ekigambo tayiba ne hasanu
1: nga ndaba amakulu galinga agali awamu
0: gasembereganye naye nga ganjawulo
1: ennimi zaffe zenfunda ku luwarabu
0: zenfunda ku luwarabu ahsanta ennimi zaffe zenfunda nga munaye bwayogedde ku luwarabu kubanga ekigambo hasan kikozesebwa kwoyo ayogera n'alonda mu bigambo byonna ebyandibadde bisaanira najjamu ekyo kyayagala ekisinga ku byonna kyekiri kyetwagula mu puroguramu yaffe eyaggwa nti ekigambo ekisaanira kibaako ne bekisaanira okajjukidde nti bwona oba oyogera n'abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa waliwo ebigambo byotajja kukozesa so nga ate bwona oba oyogera n'abaana bato
1: tekirina buzibu
0: ate wona oba oyogera n'abavubuka kati onoonya ekigambo hasanu hasanu kitegeeza ekigambo ekiri switebo
1: kigwanidde mu bantu boyogera nabo
0: ye hasanu ate twayibatu kyekintu ekya bulijjo nga kyo kimanyiddwa kirungi ya ayuha allazina amanu kulu min tayibati
1: mulye mu birungi
0: marazaknakum byetuba tubagabidde buli ekiriibwa kirungi kyonna allah kiyakkiriza okulya kirungi naye ate si kirungi eri buli bulamu bwa muntu era omuntu bw'atalya ekyo ekiriibwa aba takiziziza buziza nti kyagaanibwa wabula ye mubiri gwe tekimukolera allah kyava akozesa tayibaatu n'atakozesa hasanu kubanga tayibaatu kibamu ekyo ebitondeddwa nga birungi awo tutegerekese shekhe kakati wano atugamba nti tukole twogere ebigambo birungi ate nga tukozesa olulimi lulungi wakati waffe ne wakati w'abantu alwaki allah agambye wakati waffe ne wakati w'abantu amakulu wakati waffe wategeeza mu bantu baffe abatuli okumpi twogere ebigambo birungi osanga omuntu shekhe nga ye ebigambo bye byonna bijjudde kuvuma awaka w'abeera nga tayogera kigambo okujjako ng'avuma buvumi nga tayogera kigambo okujjako nga aboggola bubogozi
1: tayogeraku
0: bintu bya mirembe kati abamanyi batugamba nti wano allah atugaana ate wa maa nnansi ate n'abantu bonna nti buli onooyogera ebigambo ebirungi bino twayogera mu puroguramu yaffe yate netugamba nti ebigambo ebirungi biroga ne tubuuza lwaki biroga kubanga omuntu omusanga ayina byalina
1: nojja n'omumatiza
0: olw'enjogera yennungi n'ava ku byabadde